Yan po si Mamang Sorbetero by Celeste Legaspi. At kumusta kayo riyan sa bawat sulok ng Melbourne, sa buong Victoria? At nalimutan ko, nag-greet sa inyo kanina. Isang mainit na yakap sa lahat ng maagang nagmamaneho. Sabi ko kanina, kasi merong nag-message sa akin. Oh, yan pala. Oh, on the way to work daw. At okay, so mag-ingat po kayo. While driving here, hindi naman umuulan. Kala ko umuulan eh. Kasi I was looking at the weather kagabi, sabi uulan daw. So, very thankful talaga. At hindi naman masyadong malamig. But this morning talagang kasi I forgot na binababa ko pala yung shutter namin. At tapos, still so dark, but yung alarm ko nagsabi, nag 5:30 na. Sabi ko, oh my God, still dark sa Tagalog. So sabi ko, oh my God. Tapos, katabi ko yung aso ko. Sabi ko, you're so lucky, hindi ka broadcaster. Okay, you take advantage at matulog kang ba. You go back to sleep. Kasi normally, nagunan yun sa akin eh. Sana ko pupunta, she always follows me. So, never mind. Muna tayo, okay? So, sa global and local, okay. Mag-news muna tayo, okay? So, ganito talaga mag-isang. Kina-prepare ko itong mga news at parang ready na sana, parang gina-record ko gagabi. But then, pinalimutan ko yung cord. So, babasahin ko na lang para sa inyo. Okay, nandito po ang ating news. US, itinigil muna ang bintahan ng armas sa Taiwan. Pansamantalang itinigil ng United States muna ang $14 billion arms sales sa Taiwan upang matiyak na sapat at supply ng armas at bala ng US military para sa operasyon nito sa giyera sa Iran. Kinikilala ng US ang Beijing bilang opisyal ng gobyerno ng China pero obligado itong tulungan ang Taiwan sa depensa nito sa ilalim ng batas ng Amerika. Sa kabilang dako, inuulat ng AFP, WPS spokesperson Rear Admiral Roy Vincent Trinidad nitong Martes na namataan nito ang kabuuang 36 barko ng China mula sa People's Liberation Army at China Coast Guard sa ilang bahagi ng West Philippine Sea mula Mayo 19 hanggang Mayo 25. Mas mahabang validity ng PRC ID in-approve sa botong 266-0 at isang abstention inaprubahan ng Kamara de Representantes sa ikatlo at huling pagbasa ang panukala na mapahaba ang validity ng Professional Regulations Commission Identification Card sa 5 taon mula 3 taon upang bawasan ang dalas ng pag-renew ng mga professional at paikliin ang red tape sa gobyerno. Habagat El Nino sabay na papasok, paghandaan. Hinimok ni Ana Solis, Head of the Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA, ang mamayan na paghandaan ang inasahang sabay na pagpasok sa bansa ng El Nino phenomenon at habagat na may dalang malalakas na pag-ulan at pagbaha. Papasok ang El Nino at habagat sa panggitan ng Hunyo, Hulyo, at Agosto ng ngayong taon. Aabot naman anya sa 10 to 15 bagyo ang mga maaring tumama sa bansa mula Hunyo hanggang Nobyembre. Mahigit 50 evacuees Albay tinamaan ng bulutong tubig. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa 19 na pamilya o 50 evacuees ang tinamaan ng bulutong tubig o chickenpox dahil sa matinding init ng panahon at siksikan sa mga evacuation center dala ng pag-alboroto ng bulkang Mayon.
Sa kabilang dako, sinunog ng ilang residente ang isang Ebola Treatment Center sa Rampara, Congo matapos pigilan ng mga awtoridad ang pagkuha sa bangkay ng lalaking hinihinalang namatay sa virus. Ayon sa pulisya, nais ng mga kabataan na maiuwi ang bangkay para sa traditional ng burol at libing, pero ipinagbawal ito dahil madaling makahawa ang katawan ng Ebola victim. Nauwi sa kaguluhan ang insidente hanggang sa sunugin ang treatment center. Sa tala ng mga awtoridad, umabot na sa 71 ang hinihinalang kaso ng Ebola at 160 ang hinihinalang nasawi sa Congo. Samantala, tiniyak ng Department of Health Bureau of Quarantine na doble ang paghigpit nito sa mga border at health surveillance sa lahat ng paliparan at pantalan sa buong bansa. Ito ay bilang bahagi ng paghahanda at pag-iingat upang hindi makapasok sa Pilipinas ang Ebola virus na dulot ng Bondibagyo strain. Anin pa iisyuhan ng ICC arrest warrant. Inihayag ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag, anim pang personalidad ang isusunod kay Senator Bato de la Rosa na sangkot ding umano sa extrajudicial killings ng drug war ang iisyuhan ng arrest warrant ng International Criminal Court sa mga susunod na araw. Ayon pa kay Matibag, hindi magtatagal ay mahulog din sa NBI operative si De La Rosa dahil may sinusundan na silang lead na sa pinagtataguan nito. Pag-aralan naman ng Department of Justice ang posibleng pananagutan sa batas ni Senator Robin Padilla na umaming siya ang nagsakay sa pugyanteng si Senator Bato De La Rosa sa nauwi sa pagtakas mula sa protective custody ng Senado. At yan po ang ating balita. Thank you po sa thank you to Mr. Jeng Sosa who prepared our news, our weekly news. At ang source po ng ating news ay abante.com. And the time is 7:26 at nakikinig po kayo dito sa 92.3 FM 3ZZZ Radyo Pilipino, ang ating programang Pinoy Gising na. So, gising na po ba kayo? At while we're doing this page, magpa-ano muna ako ng isang kanta, then we go to the community announcement. Okay. Tapos, meron po akong... Ito po si Joey Albert kasi next month dadating na po si Joey Albert dito sa Melbourne o sa Australia kasi may I think may apat shows po siya.

good morning kay Jojo. Sebastian, of course, ang ating beautiful Wendelin. Good morning. Yan, ang both beautiful girl. Sa lahat ng mga girl, mga ano, this is for you.

Yan po, si Joey Albert. Dadating po siya dito sa Australia next month. And mag-perform po siya dito sa Hopper's Crossing sa June 11. So any inquiries, you can just direct it to me. Kasi nawala yung, ano, yung details in front of me. Okay, at ano naman ito naman, I will try to meron pa akong gustong ipaano sa inyo. Balak na dalhin dito sa Australia next year. Marami pong naghulat sa Bisaya yan, sa Bisaya pa yan. Daghang naghulat nga mo maari siya dire. So nagbisaya na po ako. Okay. Ito po si Ayla Santos.